Misubana, a farafani, glotto, gubunu, metal, watch a joglotua, kidiglotto play, gubunu get crani, chulidi, itumo, medunganoro, idiglotto mungi hanipa, the gimbo, as a bepere, Sonsoni, mbimbuno, mamotufu, insinume, de achita, ganuglotua, alo aquadugo, de gamane, anuroa. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabani le nlenunku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro yesiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi yesiga bali yevo busu na saga kajangba soa roa gani mbiye ni malayi gani ngibala mesubana gani ngibala giye roa yame jime fata guno gunu fo la fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ngilayegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradan di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ka kajangba soro fak palimbie fetu be alo boye chatma nono malakal ganni mbiesu meyi ganni ibala yayan mamela ma swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa

0: Togo Juko, muda ti wo do ti ke o. E chono agritovi so ti ke si dole le logbo. E gata lo o. Ako su do aku ti pelon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nu nono Juko, Togo Juko la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wa to aku ome le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le niti Amerika kho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a foule ti le kweti memile wa do me nle to wa to akwe du me le kare kaya nle mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwelo i ji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de a so no a me nle to no va lo mi gbo Ete, ilikbe do asi, ti so, ako su do ako ti kpelon kufi do la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: Can we try it?
2: Yeah, they can work with
3: Instead of Can we do it again?
4: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: Alright.
3: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

Lusubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, or Chajogulotua, Kitigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Kitigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a berry, Sonsoni, Mimbuno, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Alo Akodogo, the Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabinile ndengku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovu busu na saga kajangwa soa roa ganunga imbie ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giye roa yame jime fata gunobunu fawla febal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu umbiga bu fanyabaro tu yovu busu sangu soma ka kajangwa soroa fakbalimbie fechugeye aloboye chatema nunu malakal ganimbie su nimeyi ganim igbala yayang mamela meswa temi de ichicha ochajwa alotwa anyiro ichicha ganungo alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebalin usumo wala ba baroa nguona tangi ajabali na falafanyi.

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zi paga jo du go holen den da ti tene pete ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguz vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi weijo.

0: subana afara fani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabani le ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yigan nga igbala iyerwa mala yigan nga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndie kan nga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa gan ngimbie nemala yi kan nga igbala subana gani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alo boye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tani ajaba na farafen
1: Mutsu, Togo Vignon, Atike Mundo Memamla de Cape Quena o Guavade, Atike Tife Duanci, Gono Pake Kuala Mesepena, Plepe Pirin Sitoa, Ula Tike Mundo Magele, Togua Catan Femake, Fata, Ke Aje Gome, Le Poetry Atolia Siafe in Keke, La Bevo Ade, Keto Uetri Adelia Fe in Keke, Adelia Di, Doyola Watoa, Fome, Aya Fome, Wahlemi Le Hosia Homu Ale Miele, Wato Homavi Anami, Le Homavi. Jia mudone ne nya ho ga ine nya ho ple asi nya ho le nenye be do yo la ova ina nya ho onue da sisi aso do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den tito ugbo na